0: rileng
1: ke ya mui
0: o rileng
1: ke go tsama e
0: a rileng ma rileng
1: mo sa dio a sala e
0: a ma ho ya ma ga batho ba ba ngwenyaya
1: fela ja ka o bona bana ba go
0: ya
1: ba se na mola o ja
0: na di bensona le mola o.